Nakaana mo juru mo diya iya to yen nakalibanga mo anyo tau ang kinigibasiya. Batwi na intribunto ay yap paminay intribunto at

Ichakui, nahiya ichakui, de de pichampagayanan pare kikana tuguaya angkana. Ichakui, monjochini dandakui, allerapan na ipagarre tamapayem porilino. Nahanyo tuan tapun na ilalan tiro, mga nabubuki ichakui, nanasoe ang

siya'y dinaabundul ka di rejay lani o Yusufu. Mangangi mako ang leje ne sambayan rikulang na pikirik mituan ta ang kanakere maikuta ding kulang katay nagkuchinik kulang na ang

Muna di usupu at lahire ang runtungi mo sa lana. Ibilisi na nakana mo, oo, ibilis. Tiya memang ko mangyayam patlingulingu itan. Wasi ngayang kana iamin tutu salama karilino riahira.

Dukat Tarawang ang inakilagi na naka Dukat Tarawang punika na Nabi Muhammad Ala ikaw mamo singkaan me empo ang alipa no empo imi inakipa ampa ngan ruang tori Allah Ta'ala matnas sabone suru jatuan Naka namo tuan kaya Rasulullah ikat ke mamo karaing ang kamasiyang at kubone suruga mo Nakikilay apole ang manian rilino Naka namo nabiya o Yusufu